nyanso na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so nyanso ohun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ni nyina de fra jenjene wushi amene fo ni na ni tawanim nyanso ahun wa anti awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni nkosi ade etietu akọ o ajune ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asata bonus na yawo me beta ma dwendwa fami no mum e ka